0: abo na wotwe e wo peace 104.3 peace 104.3 enwumei eye ensema hodo a ye de ba besum wo court kwan so no ensema hodo a edi atrentwie e wo yase ni bia e na yamane bofo Philippa Atanga wabuabu anu a wode ababe dan ye ntie enso ababe to apete won montre so se no wotwe brema kanka se bo enu ni ye fiada de bia na this way chocolate drink you here eye ensio share best point savings and loans best assurance best pension trust ene anonom de ahodo eka ho nyina bi e na sabre die wonom aka yeto ese adwai so a court clerk number 1 nanama akoma ba fie de nimboaten mene menu aba
1: court clerk number 2 mame akosia etonam
0: ye de ensem no e ba be sumo ne edo asuko e de akọ ensem ni mu a criminal division high courts she nasie ene e wodi atudwa a wo kirem se nyame yade wa July busum de to som ye nsamfem pe menu ne aduonu nsien na ajere se busum fo ipem akwa mu ene wo be sa tena se na Asante Regional MPP chairman eye Oru Abenade Ntwebu Osiako aye tai esa ne mrane na hotedin ene chairman wuntumi wo mo ebe kwa kwotena na asem ne su biem na so wo ma hwese ehine fa ene susai ede bode hono ebe fa e wo na seni no ehun Philippa Tanga e to aso
2: Otemwafo Audrey Kokuvi T. Awodini Juma ewa Akra High Court Criminal Division. Wesi jina yena watu yise. Nyame ya adum na adum dum yenia. Eye kita wansambu sume neda etosume yansa. Ena ode atemu ebe tuja. Afa che ma wuntu ni. Meka asantima ntemu titini ni ema NPP ama nyukunu. Ura Bernard Ntwebu Osiako. Aye bojine sose che ma wuntu ni. Na sema eda nimim aino no yede kwedu abo opini se afi 2022 ne jume ku akonta mining company limited a ejumo mo yene se umutu gold no ebia summer boy yede ma no se omufendi omujuma no chema wuntumi de nepe ekoma nkofu mnubi ema ejumo mo koye woso ne se omukotu galamsi abra itia minerals act ana se emra ebo efombe gudie ho ban ewo Ghana ha kwa edubofo ne nkrata eda court ni nim chese sana mtuo na chema wuntumi tuye awode asase a yede ama no se ono fo into gold no ode ma san kofu mi no soafo a ohwe se djumedi ni so na o ma chema wuntumi kwan sana mtuo a wutuye wutu enunti sana mi di kan kan chema wuntumi afonbra sase mwi eye afie twemu October busume no ida etoson son ene chin chema wuntu mi kujina court etoto no no ebisa ne se kwa edu aye bi abono no odi hufo ana se odi hufo ka che court se odi hufo ema na lawyer fo a wura andi apia kubi ene di omuni mu e di adesere di eto court ni mu esere court ni se court ni mani bill ema otimu afo Audrey Kokuviti ejitu mu e di bill etu ni ti so aye 15 million Ghana cedis asemwe eye kwedu bofo aban lawyer pinyi abedi echiwe Dr. Justice Ramsay ena edi enimu ofre adanse former akumaku enan ansa no di nasem ebe wiye owie ye chema wuntumi eka se nsema eye aban lawyer pinyi abedi echiwe ede abetu court ni nimene na danse fo ne nkata ode abetu court ni nimene enini na so ai wose wonu chema wuntumi ebi ne wano ode ho nkata to aka high court ni nimene mu court no anje antumi wasan di asem no kodan court of appeal empo esre court of appeal se ebeya court of appeal e ma na sim yi na e koso waka high court ne ken fan konkon ho kosi se court of appeal we be si na disredi enu ho jina ye na emu court of appeal ka chere ne se onsan ko high court na na sim yi ne ento aso asem yi no ato aso ama chema wontumi so afre adanse fo ma ko ma ko enan ono so ankasa ejina adaka emu etwitwa je ne ho nti ebe ka se omu ayi enu na wotwi chema wuntumi ni dance ni a otwa eto a osan ye nipa otosu enum a wafre se adansefo edina no disem ebe to dwa ora na obi gina emu na wotwi din di Evans Adai oye assemblyman ewo ba bi di tigari ewo sama akoy eno odi na no disem ni na tu dwa wi ye no aban lawyer peni abedi chie Dr. Justice Ramsay le du ba bi a obeto to na no ya a lawyer for can say cross examination no ototo na no ebise bisa ne nsem ni bi obisa no no ani yi ode e ma court ne se eye owura Evans adai eka che court ne se samra boy ho no asase ho asase no so we ho chairman wuntumi ohoda osan ka se se wo jina court a wo ka se galamsi egusu koso wo papa papa papa papa papa o ka asase mi nne bi na ban lawyer pinya bi di chi doctor justice on sai ka se woni simbi bisebia ebisa ni bi otimu afuo no ebisa owura andia pia kubi se owo nsem bi owo so omo so obisa eye omunipa na omudi abejina adaka e muno enani enono ye kan se re examination e bia na nsem ni bia owura ne kan ye no emu anna ho yie a chema wuntu ni lawyer fo be pese obetumi achirechiri mu kakra ache court no de mu owura andia pia kubi se bia da na kwen ti obi nsem ni se bia a obe pese obisa omunipa Evans adai Okani se wie ye no timu afuo no eka se na me ya aduma eye July bosome ni da etoso mu nsa e na akobema asem nu atemu timu afuo no sanka to aso se eye ne eka ne se closing addresses no sa lawyer fo ne pa omunfa ntun krata so na omunfa emre court no closing addresses ne na se eye asem ye na a lawyer fo na ewo aban lawyer pinia so eye omo aba be catch court no chema wuntu min so lawyer fo ni omo aba be catch court no na poso na poso a omo susu se ebe hia yie se court no ebe hwe so anaso be gina so edi ebu asem no omo de betoto nkrata so adanse a omo susu se ewo se court ni ehwe so ehwe mu yie pa na ogina so edi na temu ba eno ene ka me se closing addresses no nti asem omo abe ka the court ne dada no na poso se na di kan kan ene omo fa ntoto enkrata so na omo ya sa no na nyina a che se ase omo wa otimu afo no se asem ni no si we ne yenge dia ye be kan ye nti hwe no so ne bi asem no na nkunim die emra ya afa nti closing addresses no wa sem a we di kan kan wo be bobo no tofa na wo dia to wonu se ne be ya e be bua court ni le mu uti mu afo no ka se no no enye nhye omo pa omo be ye omo pa omo nje nti nyame ya aduma 3rd July e na uti mu afo Audrey Kokuviti obekire se chema wuntumi na ho son ana se ko edu aye dia bonu no e ye no kwe e pie ye ni ne lawyer ni ba ko aye fe no Tete Thompson etwetwe nkomo na sɛ mne sɛ ɔmo de ɔmo wɔ gyidie sɛ ɛne ɔmo a ɔmo de akɔto court ne nim adansefo ɔmo afrɛ ɔmo nkrata ɔmo de akɔto court ne nim na meyɛ ɔmo adom a biaa ɛbɛkɔ so ama nkonimdie ayɛ ɔmo de a enti ɔmo de ɔmo wɔ anidaa so
0: yamanebɔfoɔ Philip Atanga ɛne de amanebɔ no ɛdanyɛ no
1: Abusuafoɔ sɛ yɛto aso deɛ n'ano ada ɛna wokɔpie mu ɛwɔ mampuro bi ayɛ asabea ɛbɛtɔ hɔ sɛ obi awia aba na saa asɛm no ɛgu so ɛwɔ court deɛ mu ɔden ne no ɛna wokɔpie mu ɛwɔ Accra Circuit Court a dɔbsu ɛwɔ hɔ no ɛkyirɛ mu sɛ ɔdanseni a wɔn mu hia no na krataa ɛwɔ sɛ ɔde ne nsa ahyɛ aseɛ no wɔn mu hwehwɛ no wɔ wɔn mu hu no ɛno ɛne baabi a asɛm no akɔkɔdu na ɛbrɛ no asɛnnie no ɛrekɔ so no ne yɛ amanebɔfoɔ Philip Atanga ɛwɔ hɔ yɛnti amanebɔ a wɔde ɛbɛsom yɛn
2: February bosumi ni mu ɛwɔ afi mu ɛna amanebɔ ɛbɛto odwa sɛ ɛwɛ bi a ne din de Precious Ankoma ɛkɔ awɔ so ɛwɔ mampro bi polyclinic onyankopɔn ɛyɛ n'adom ɛma ne wo fa ne ho ɛfa ne ba ne mu ɔwo ne ba ne wieɛ after 4 days na nka ɔyɛ ahwe ne ba no hwɛ a na ɔyɛ ahwe ne ba ne sɛ ɛwɛ bi a wɔnya 33 years a ne din de Latifa Salifu a onye nurse ni oye dwedini ebo omodia eye ne ho se nurse ni ebo ra hospital ho ekọ ward a ira Precious ene ne bana wenya 4 days no eda no ekọ fa akra no ti se wo koma akra na edru ama ne bọchira na akra ne ho mfa no nti nurse ni ne fa no eye ira na onye nurse ni ira Latifa a waye ne ho se nurse ni no ofa no se okoma no edru na eno anu no na odi akra ne dwana eye Ira Precious eni ba ne ho so a obise bisaye na neche se nipa wa befa ne ba no onye nurse ni e mo moye o mo di asem no ekoda apolisifo e ma nyame ncha de apolisifo edi omujuma e ma o monsa ka Ira Latifa na Ira no asem ni edi no Dofsu Court a ewo police headquarters. Na baby asem ye ne du ne se, eye, utemwa fo na udi asem no. Utemwa fo Annette Sofa Esel. Ese, se kwa edubo fo no, oma nyomu nyome ye, antutomu nyome ye, ema omwe nhu baby asem ye ne e kwa. Asem ne da kwa tini nimu, utemwa fo ne si, ubechem. Asema utemwa fo no, akano ne kofa bayi nane se, enkra tae wo se kwa edubo fo ne debetu kwa tini nimu. Na umutumi kwa mwini mu ewa asimu nini muno. Akwa ya chima menche. Enchire mwini ye. PCFM kasiye. Yadi ya son tuto ufom. Eye yenshishi muno. Nyako bane se. Eye chief inspector upu kwenye je. Awa nina obo kwe duno. Wano diya niya wosu woyibi ya waye. Nemu adanse fuwe wa asimu ni mwa. Umubeba abe buwa kwe dubo fona mana wakana asimu. Eye anese fu. A doctor fu. Any security bambo fwa omo wo eye mampubi polyclinic no. Omo anu di se mo omo di ato nkra ta aso no. Akase omo be sensan ya siye. Na eye kwe dubo fwa no etumi edi asem pe nkra ta no akotu koti ni nimse ni nkra ta odede kan asimu. Yenjifye mu a yeye eye ne chira. Ure bi osi oyelo ye ni ema mampubi polyclinic no. Ese opese one ne clients ne ya dokota fwa ni nese fwa ni bambo fwa mu wo mampubi polyclinic na. Ye from sa dance fo no opese omanu disem omodi aton krata aso no ohwehwe mu okenkan ansa na ne client no omodi omunsa ahyehye nkrata na se na wetumi di amakwedubo fo na makwedubo fo no e di akoka na asem e wo court be ya busumi mi ni nkrata ne maye ye wose nipa ye bia se omunsa be kan krata no ye se ena na ato anansa sem asem ni nyina kwa kwa dane anansa sem to enti wetemu afo ne se onye Nyame ya adom no san fra asem no eye 11th June. No omoba na nanse sem na no mbara beto dia asem no obetwe mu kra efi nkrata mu. Na enye omonko a e na omonfa omunsa nya doctor fo no ne nurse fo no ne bible fo no pe. E na omonfa omunsa enhye nkrata ase. Ewura na yewi na nka yewi ane ba no. Ewura na ono ne ba e na nka yede na ekọ na ye precious ankoma. Oni ni wuke ni. Inti ewa precious ankuma na ono ye complainant. Ono no di asem na kodan apusi fo. Oni ni huke ni ye chwa omo se. Omo su omo anu di se megu nkrata asono. Omo di omo nsa besha asye. Na eno su ye di akoma kot. Na kot itumi edi asem no ama yehu ni eko. Omo su omo fo omo nsa beshe nkrata asye. Inti oti muafu ono. Ondi o se. Se nyame ya adom na by 11th June. Se anansi sem na na kwe dubo fo nebebe tuwo. Kot o se. Omo ewo so omo di omo nsa sheshe nkrata ase no yehu baby omo wa anase anase sem na no san baba beto a en ye na asem no court ni si obetwem
1: abusiafo na chese ebra na asem a ekopie mu court ni nyina agya mampo bi abofre ya obi ekofa no no eno ena ebra omo kopie mu court ya mon bofo philip atanga e de ababe som ye Yantuan Samne so Emma Mwe na criminal division na no eshe high court ase ewo and crime. Ena wasanso ede en sembie mu atuaso na wenu ye Accra High Court. Eye buno regional chairman. Emma NPP amanyuku ura kwame bafu abronye. Abronye DC. Wanonso nen semwa eno so edia tremche wo court wa ye mani bil no. Se bil no na en semba kuwa na edi mwa kotene ne se. Wobetimi ede ade ne ho atena fie na nie asenie ne wokono woba wokono woba ne ba ko ne se wode ne passport eba ba ma mpanifuo na sane be ya wontumi nkonko tu ne to asemfiri o maga na hanom enkonko pie mu ewo obi ma so na eno no womso womo hwa ani mu hwa ani mu hwa ani mu a passport no wa wanfa amandie nei womu kire mu a wonsa nkonko dem remand kwa twere posifuo kukum na womo enhwe Sedie na senie no ebe san akobi Philip Atanga eto aso
2: me busu minimo emra eye aposifuo etwe titine ni ma NPP amanyoku no ewo bunu mantem kwa me bafo ayebogye ne so se abonye DC ni omotwe no ekogina ka circuit court se ode nsem bia todwa ensem fata a ebe ma gana fobi no mu atu mani si eye temuafo bia odi ne djuma ewo akra circuit court no ebe kaya otemuafo no wa akra circuit court no ama abonye DC bio enti na lawyer fo etu wa namonko akra high court otemuafo Halima El Alawa Abdul Basit nim ekwa kwa sere ne se omo mu bio ema court ni jitu mu otemuafo no bio odi tu abonye DC etisu no eye 100,000 cedis. The sureties are no more bridging mu amani eye nipe mino. Ote mwa fone sanche se, abronye DC enfane passport enko jakot ni registry. Abribia abronye DC ben adren so opesu utu kwan efi gana hano. Kot ni se, omra, nombe bo kot nama. Na watu imu ya wahoni ya te se, abronye DC asana kwa kupimu waka high court na mani ya, o se, beo na uti mwafo ni ditu unitisi no. Ope se, uti mwafo ni esakre. Na watu yi court eko asetina ewa simi yon. Memra uti mwafo Halima El Alawa Abdul Basit etina ibyo mwono. Ena abronye DC a lawyer fo, a ura dani omate ene ibyo mwono. Esori kache ya court ni se, o sreno. Omo de omonkata ba betu court ni ni se na ndu be ono court ni nsakre mu kaka na yewu mu ni se abronye DC ne passport a court ni ka se onja no ana so mfa mbre court ni registry no passport ni ni ho UK embassy e wo Ghana ha abronye DC e ho e na ne passport wo esan se nya me ya adom a kusi mu ye mu on the 14th e wo se abronye DC itu kwan no kokosunya de me no kan ni se wie ye no e na aban lawyer pinya su ye lawyer ni ofi ho baa ye Joshua Saki e so so re no ka che court ni se be bi o e ma court ni so so ni abronye DC a lawyer for na ka no so kra esan se na na court ni si ni jina ye nti ne wo se abronye DC a lawyer for e di so e no dan chenya receipt a omo de aba be che court ni no ne che se abronye DC ne passport eda eye UK embassy hono receipt no hwe so a 25th ne woso abra court no jina yo si ye na 21st May enso enkrata no so no 25th May ene woso nze che se emra otimwafo esi se jina ye no 4 days kra ebe kan ho ansa na bonye DC ede ne passport ne ko UK embassy ho itine che se no wo mra ka obetu ede passport no abetu court ni enso elidie no wanfa ma court ni ebe ye kra court ni ema aposifo ansa nche abronye ye mfa no nko tu si se passport na otimwafo na hye ne so mfa beto court ni ni obetu mu ana ho otimwafo ni ti a lawyer fo ni nyina yie ye e na otimwafo ni si jina ye o si ye otimwafo ni se na anu o si jina ye na o si jina ye no e wo sa abronye DC edi ne hyehye a odi maano no so enso o mo ntumi anye ne sa e no no ne che se o mo anfa ni die ni obo kra ama court enti otimwafo Halima El Alawa Abdul Basit e hye se abronye DC apose fo nkoche no mo remande no kosi se jina ya court ni si ye ne hyehye a court ne de ma no fa ni be ono obedi so enti otemwafo ne se abronye DC apose fo enkoche no kosi se ne passport na court ne se onfa mbeda in court ni registry obetu sa na mo na afi pe na wo pese ne passport no ode ko UK embassy ho na okodi hu juma se ne be ya obenya ne suku akọ no wa twon krata betu court ni ni no one or the saddest ready and so.